aho sa pate ni awa ta ho sunne wa fe wa no ko o sai fa fa ho kwa to ai pol kala mata la ho le re ai wa hen ala tu tonga fa ma folat pe me le dio tu triple o pe mo no dal tal le ko to pe mo to se ta ka hen tonga wo mo na te ngal e a pe ngal o pe ta pol kala ma ko ya e fia fini fa la si ka to le re ka ga ma mo to le mo nga o mo ma hi o fa'at fukatik mautul api hokwate. Tung mautul kutu api fanongoa atau pulukhlamani atau pa'u kolope tatau pi ihe ngalu iha api kue ngalu ope. Tau fafatai pi ihe tau i fanonga utu atau wasiya mai ahu fa'u koloa koen. Tung api wongo lide atu atau pulukhlama. Siang helo atu pungalo atu fara pi kuki moha fahinga fanga ta'a wa fanonga nga. Fanau hi fanonga pa mwe fia maheri e au tua na fuia mongwa hi loto, mongwa hi loto whare. Tonga ula kwe tau tala o ngole hi fia fini, mala fwa ae ki oe a honi, fwa hoka tuia e hi tarakita koe a oe potu ngā oe hako whakarisi ane, se misi waea me fai angalutu koe a o kere si. Kwa kongalua ki ae tau tala o ngole hi fia fini.

北部高原上走路还有多冬啊分我们努力啊各多个时候吧好过去哦有到罗德罗冬啊给发一道户给罗德阿巴西啊没老马里发发大意各位个克罗阿摩一姑娘我到我西亚也好呢Tā pūpēr mō ākai he tūi mōni. Tā pāu dāine bīnsēs sālo de māfleo, pīlo de tūita, kua whakarāngrāng iu e haon, lō tūita, ka maha mō whare. Tā pūpēr mūna, ka maha hoi kio e kāingan, āhi o urakai, ka maha iloa vailāra. Kau mājaki o e lotu, kau whafonga e konfensi mō mua mai. Nā tōlu ngāo e ke langa e siasi, Peter Moana kau mā e property manager mō hien, māro e ngāo e. Paifkāo e pot ngāo e, mā e se tuata, mā e kai ngarot, paifkāo pūre o kromatoa, mā e kau hiva. Kau hiva māri e koe nei vahe kolo motua, pa mālo tau bitu, mālo hiva. Sabi ke paraofisa nā siripa kauta, ka māk motoro ku rama mai, me ngai funua kau ngāpi, me ngai kauta, te ngau yaki, pia moi konferensi. Tuke faha tau ki yako nak nou nou. Tau ki halawa bebe tahine, tau toho mai ki halawa e. Porofora e ahoni, hoko atu e fomatala ki hono hinoi e si su aine kauako, i e teuteu ke whekau i atu ki nau tōru, ke mranga e kōsperi o e pureanga o e otua. Ia koe whakatoka ngaini o e ahoni. Owa te mou manawahe ki ari ki nau tōru, he wikai ha mea kua fufu, e tae whakaha, pe rilo, e tae ilo. Ko mea kou tala pa urikari moutolo mou whakaha aho, pe ko mea kou whanawhana aki kia mou teringa, mou whanongonongo, me tua whare. Ko e whakatoka ngā, he te nau mu ua, i ngāhi whakatanga, mu ngāhi whaingatā ki he kehe, o e talafikau, o e kōsperi, o e pureanga o e otua. Tako taim koe e hāki mai ai, ai ha, o e ngāhi whengataa ko ia, kono rea eni, o e mana wahe. Mou tui aki at bēki mua, he tau mai a o kiha mea ea, e fufoi, e pūri, o mea kato bē, iai bēho no taimi. E iloa a e rilo, e tala he aho e mea na e whano he pouri, pe whanongonongo me funga ato o e whare, e ngahe mea na e whanawhana mouhinga ki whanongo toko taha pēki ai. Ko e fu mawhai, mo e fu uiwi e kōsperi, e whenga e kau whakatanga ke nau tanu mo whakapuriki.